0: أنا دوغا كان نطق بلاك كافي تيكو خين نطمين سكو خين جدو لما خين جدو لولو تكافي توين نسيب قوي ساتي توت إلا كتيما تانا سي بيسي كوني تاو في لغي قتيجي يبو كيتلين جوانس تابني ساني كيلو أمي لو ملو يوك سولي خاي سولي متوش الله وقسي تيما igalakkut tanna anna no kema bio ko yattok okiassa tama ni mappanera sugi jolanga ta vani nyuna lingane sani kilo milak tanna le kele a persona langa mary miki juk tama sum misano tanna ikai jok tinga ta tongi le rianga te kani kema bio ni artumi kani ni lo manga tu saka ina lo lebon
1: tetapunga takana ya ko matong nape
2: Aksuruna toko hatta samigama back then with my kids, common land of my boyfriend. We used to namunga bitsaha hatla ranginata anan kunne vangale inha hatta samaragata namunga bitsaha hatta samaranginama aksuruna toko hatta samagama hitungan nevangaila hatsuma. Takwa angna ilang na mga bisa kasuro lang matatag sa mga isa mat sa mga pinas ako mas lalo bang
1: ikaw ako malugit tao
2: ikaw ako mamaya ka aksuro na to hata sa mama imeni tat sa mga ikaw ako malaki sa mga kakalan nilo angna nilo piyot hamisong
1: tana matuingi Matui lau ngemasuri. Matui ngatok palikiangai. Kanok atu takanda apa inung no tamane.
2: Taman na tukisumaruko wanga abane nuna bumiu hati bu nuna lumiu hati minyo. Isuktau harisu urang mi matatana. Taman na teme tusay na ulang miyo. Paane miyo nukisane. Isuktau na lapalayo. Taman na tua tukisumaraka.
1: Sana kilong mayo tanulit ato takalagin na ato review taan na.
2: Tusarak ko mga lang ako rin SAO may ukhabi kakaswat sa mga ma sumo sana kilong mayo na ito taw harap lang ito lakaswat sa ko.
1: Kano yung malikya ngay matuwak taw ngayon yak to alawak pa taan na.
2: Kawar mapingit to kasi masayakapin ito po taman na ina ang rukhawapot sa ko sa kabawakti ko. Kiyot sa loob sa marang mo. Tukis sa masayakapi yung ito po. Tukis sa makalot ka pa na may ano kasi na itatawag na lato tanda.
1: Matataw, yun nangin ni nga, isa taw yun nangin ni nga mana. At tukis sa mabakay, inong no, ang nano, katong ngayon nando.
2: Tama na may ano, sanikilaw may ano, Facebook kakalap ko, Allah sa umata, inali, women shelter, sunat sa, namungabit sa hal akong naitirta. Lalakasi ko mata. Ang malo atin nebo ko, Allah at Lord suti, kinatwin ako, Facebook ako, pinaswan na kayo suti, sunan na rin ito mo. Kiyo ko ro, at Lord rin nata, kamaka yung ito po, hanoy lang sa mga ta, tukis sa mga ta rin nata.
1: Tukis ito kaya, ila, o kautiya kaya kang kita si Isu.
2: Tak cuma apa cerita kerja cuma kebaru, tak cuma anggur kano baru, amal SAO mo kisah kuring itu, kiu kuring itu, we can't answer. It's very hard that way.
1: Atau kau mayu garuat, tapi kau mayu garuat, kima viksa kang itu. Ika yok tau yun nama di mana?
2: Nama ngapit sa kang itu ikas. There's no building here for them where they can sleep. Manna apiksuti kimiyaka summa tana itok tau harangila sani kilo miyono paani miyono kisiyani itok tau na lapalema. Amisri lo Facebook ako adla sumadsuti sani kilo miyono itok tau harangila summa naparo. Why is it built up while Sunny Club people can't go in? They've been saying that through Facebook.
1: Kanolle, o kauti ka yakpigit. O kauti yun nang nagpigit ako apaksuka takto.
2: Ima kiyun nagarangwa ko kita. Tay matay na nuna lewhatibo nuna bumiyohatibo tay matay na tukang mata sun nona le khatiga yang tamine itak tawna kwe tanna illo sanne kilome rang tuno itak taw khara rang miyo inno sibere yekor ke khima bimo awla tawna pote ma ke unna kalang khorta
0: tanna mary miki juk tungilige yanga tekene ol kama yuluni la anna no kima viola timik ta mane saniki luami tu sa tiera ta ma ta mane mi otego kunna langit tu te kunna kunna langit tu it kisene silatane nga tu it ta mane li te kanu tu kise bisio tu ke kare bisio kanu ke isa magita kasit ilisin tu sa kuma bugot ta na ke kangit tu 1-888-896-3135 ame kalunit ukala ko si 979-6101 ubalunit kaya yung may kutresi kikutuin na tiyanik damat kuning ato katatunan na tatawa katatipit ato katangituit ika yung matuwa ko siyuk Kimaavimmut, reakakasukitoja kusilunnit, taan kimaavik, taan inutitut, jakana jaktakapattuk, iimit, unnukut, iimuukasunningani ullakut, kautamaan. Taan naasautinga 1, aikalesi naasautinga 867-222-4553, In the coming eight and up a sotter on a lamb, Mary, Taman to Sagominak took Tamakununga, Kimagia, Kapatunuta, Tana, to in noted our lamemat. Tema Tamania Kalunimutogusi, Isamalo, Tigio Katanut, no Bologna, Kanutuina to Sakatagositamako, Kume, digging it to Tamanga, Nuna Womutiki Palia to Inangata. Ta kole kak roji supanga le kau di tinging iti amaril le ta tu ya rakit kanonani ta kajat tungaloni ta ko katto semane ku gija kaluakka kisiani ta mani pita kan le pita kapaler mimmat kaloni la ta uvanga ta kan ila kanonati to te me kayo kan ne nga te me tu le rimit ku male rimi ku ta mani ke kanoni pita kalemmat Tamas mami sana kanonat to kanere loni kisiani uvanga to to sa los maga masibul pa mit daqiqa maga 6 ngolo 8 6 to 8 months ago valelo to te mata ku yoka katong ningani uvanga na yo dila illo pa ya me kata katu dilo tamis walo kata te kanillo me amis walo illo tawanan nga kalunani nga si mayu tariwa kaya nga ni kaya nga ni nga si mayu ipiwalang mata teka ni takuyo kakatang na kata ulat to ni maka 6-8 months ago to sa law si mayu nga takulaw si ma nangalo maluti takap biholaw si ma nata upo atok to bigyang hinding isumalo to law isumalo to luat to iya ka ni okaw si uwan na ni titakaw si apad na talo teme ito inalaw si maman kasi ane man na mo tekwa kumani tukugayit ngunirak to yun nilang tekwa nga to kakatalang at spread siya to tutik kasi may kaya mingor yung to tutik pita ka kangihiyaw yun na mito ni kumbalo ni isak tayo na matiti wala kaso tutit ang arayatin isa katalilang at ito ay mahilo yung to tutik Late me kata lapalya tinlugit takwa kay ini gilaw tamini ng ini gilaw tamini kung may ini kagun niya kami namituin na takuyo kata lilaw matalag tamang na hawag yatin ni na yota tin ni lang takulaw si matjangi kalawat ng ali kisiyan ni takuyo kata lilaw si mama amalita ko sakit view te khatalo tu te teme le to khatana ta bona ka ona ka la tu ne kisena ka ngi na ka me jo ta bona le khu ina tu lo ne piung ngi piung la ta to isma ge bal le ala tu go pele ge ja bal le ala tu lo ki tu sat ta bal le khatalo tu lo ta isma ka pin na ja khatalo ngi tu swalo ma na mo sule ki sule ma tu tak ma pitak Ujikusuin dalam waktu ngono aku kalau aku makai nak mahu dia mampir semua jalan juga. Pinnya yang nang itu juga kalau katia tikar lagi, mungkin yang lain ni tak kau semua kalau waktu ngah dia mai lewat tapi ni orang tu juga nangis aga spring untuk tu yo. Saluma yang mepikun ni ko kama saluma nasusio ko lom ni kama gyal lal kongali tama ko isibo de ko dad ko akubit igay sunali mat kikasila sa mga unatuit kinatu galuat upin na ko yun at unipin na ng tusa sa mga gusir tako sa mga gusilyon ni dilisin tusa ko magaluam mayugot tamahan pilak palya pa. Nolit, tu sakit tak sih mabisi. Tu sah rumah juga ilisin nik tanah kerangit aku kan. 888-896-3135 Omel kalunit ukala gusi 979-6101. Ilak, kau kerangit kau kama kaya gaya kakat. Kikulik ya mana subal lea lekat. Siapa palia tuinan yang kakai. Kanu makwalu jela apa kutiu mati lagi sian pindah yang nangit tu aluk isu mamut isu mak kita silau sama nangit tu kini ruju indalu amur teme nak tu adi li teme kau jis mami kau situ tu bengok kalau katanya kau sih bisik kanut oh kata kula piu yang ane pika nongolengat mana pibul leh tu saksa kau ini nampak utar mikut tasul ini tu kau jis ni amajukun.

0: better roads and better tires and safer driving across the world.
1: The council finished their first report in the spring, and that will be tabled in the House of Commons this fall. And the Ikayutit Solar and Energy Storage Project in Nauyat is now complete. The construction of the solar panels took around 2 years, and it's the first project for Huluk Energy Corporation's independent power producer program, which allows communities to sell renewable energy to the KWC power grid. Ernest Douglas is KWC's CEO.
2: Well, I think this is a really exciting. So this is our gateway to provide Nunavummiut with energy that's not carbon-based.
1: He says more projects under this renewable program are in the works to bring clean electricity to Nunavut. And that's the CBC Regional News. I'm Harris Alutu.
3: Kangaksinik ano ba yalo ni minakatnek na tawas may udlak kisa ano nusila kailan na ato nigimik 30-50 mo ano kanya ato ni ako ni nga 11 amalo tikirat jak ano ba yalo ni minakatnek ato ko udlak nusila kailan na ato ni nigimik 30-50 mito ano kanya kalo ni ako ni nga 11 akwet sa kinilo ano ba yaka tanya ato nigimik 30 mig 50 mod ano ga katani atu ni ko ninga 14 amalo ilu liga tik sila lo katangun ne ne na katu si mayok kesi ando bu jani atu nigi mig 30 mig 50 mod ano ga kallo ni ko ninga 10 amalo kamani to mi sila kalak pale ni atu ko kullak nigi mig 30 mig 50 mod ano ga kallo ni ko ninga 15 amalo salak Nuwayal ni sila lokatang na nagtawa si Mayok. Nag-gimmick 30, make 50 mo. Ano rin akang nato niyo ko ni nga 5. Pamalunaw yan eh. Nuwayal ni sila lokatang na nagtawa si Mayok. Nag-gimmick 30, make 50 mo. Ano rin akang nato ko ni nga 5. Pamalo. Ikalututiak. Sila minakata niya ito ko. Ulang uyok. Ano sa sakin ni Loni Nubuya katalang na nakatawa sa malunig gimmick 20 mi 40 mo ano rin na atok tama ni 30 mi 50 mi kaya lang na ato ni ano sa ano rin nga ako nakalo ni 8 makuha ko mi sila lolo palo ni ila sila lolo palo alo alo ni minakatalang na ato ko kani gimmick 30 mi 50 mi kaya lang na ato ano rin nga ako ni nga 8 Amalu talo juak dia mak, mina kata lau kalau dan sila lini anak tu sama biji. Tadi dia kata naya sugi ya luni luni nusak anu kini ngani gimik 30 mik 50 mik aja naya tu kini ngan 7. Amau sok tu dia mak tu nusak sila luni anak tu sama biji tidak. Tidak kata. Tadilah kata nenek atau lontar nusa yuk anak teman anak yang ni kimi 40 mik 60 mik ajar nenek tu koning asal nama kolok tu lagi ila kolok tu sila lo unni nenek sila lo unni nenek tu esmi yudlak kisah anak nenek tu ni kimi 20 mik 40 mut kisah nusa teman 40 mik 60 mik ajar nenek tu koning 14 Wakoning isulat isulat ko tika lati tawa ni kibal dami ikin ang iti atok sulat kay tawa ni ilak to sa kailangan iti ni pagut ni jaja mito sa kenota.
4: Ilak ko na tukul tayo. Ratukku.

0: could she be safe to tell me people there? Hubang a house down to Palisi cohorts in Majumakuino, Guninina, Jamine, now Jani, Amalu, houses up to it, Amalu, to whom was you legacy. A singing to Sahatta Halong, it took Palisi cohorts in Majukasani, in Ogunir News in Majupiras and the more houses up to it, Passage at Zelia, Mujohalong it to Amalu Ismalon, it to mean Rajuin, Palisi could to Sahatta Harekan to Nare Hanra to Ulumi. ITK kutako $51 million ni inu nun nuna misapudini unia tuni tunisin juin inu nuna ngani tako hausi sakti uluti sapudji uluti nuna linni nuna bumisi bulakti uhatala uksi majupa ukwale kuhala utu tamana tusha ruminaktu ujo kamalu niri unaktu tamakua inu katuji hatigi sapudji nami pimari uti chige kanani alimata
1: Nuna nuna teman nunggu tahu ni nak ujian ni anu mo shivali kaya guni amma. Tapi mata ba senop besin ni aku nak kata nuna ni mian nak iya guni ni atu ni teman tekumin aku tahu tu ni yang itu atu tak kalah ni atu.
0: Nuna buta ko $25 million ngulu ni aku guni tali manu tu ni jauh ni atu nuna mix saputi jiuluti. Kanata lima mita ko katuju hati gece ane muka timaji ujuin si bulak pa nalunai tau si maju ngamalu ata ko kanata mihau si sakti gejau ni aktu ting teman katuju hati gece ane kaju si balde gece halu manga kili bak kabluna tay mahu betu ilah gejau kami kanata lima mika timaji uni aktu nun ammalu taku suli juni kille sini atini nga si maju akege hujau si malau tu itaku pitahaina lalati na menetsir luti nuna hakha si maju nu awla tauluti hauri sakti gejau luti katu jahati gejau ni kanatami kabluna ila gejau ju pinga sunut tikuak tau junut ammalu taku pinga sujuk tuin ila uge ngatut hasulu Joseph Murdoch Flowers tunga sutu cici atau kabluna amin dai mau halau tu tana katu dia hati gece ana mago nam men kama chu ngumat dai ma upi gece tanga ilau gun nak simat Julian Riston kati ma ji ite bau tanga to halau tu kanuk tu hati gece ga halam mata gunu na hak ha simajuit hau ta mak si utini ilangi asid je parle yang mata amalu taman na ang hati gece ni hatta tu pemari umaku Atakku katujja hati kecerni sakkege ngare halatu atulik tau hujau si majuilu atuk tau luting kati majuita ku sibul lepa unika sakke kumarni atuk upengak amalu uke cangul atuk malikale upejuamu tau luni Halam mew tako nirit itaw lila umiju ipinasu ako si unungwa ni tako umiak juwala kajit Amalu namine gajau juya tahatut friendship fast. Nekini tunio kaya lauto amalu tunio kaya hatatuti sunatu inani hani Barento tana inula gajau juya halu neko lauto taimago akihangi tuni nekiti tau tilugi tunio kaktau tilugi lo kubeana lauto.
2: I came here initially when I...
0: Nakaguni si tamani tamani meungalato amalu tau tamak kunung ilaw gumahatak si maju pimakibuti ujuni atuwi si maju niknunalin ni tayo malo ilagajaw gunak si kami tayo makubaya gajangin friendship fast tunayo kailaw medyo makuni tiyak talabay sa nikilaw ko tinisilami amalo nikita ako nautaw junik barantaw halaw to friendship fast akagwi si tamakadyo sila dun Amalu tau ngata ko e kajo hatta shoot usi jau jutinik nuna bumi halunani ngatuni. Ulaku heard the CBC Regional News. Mounties say two people have been found dead in Nauyat.

0: Demakagut tamani 20 inilutukai anigoximalutut takamakor mersuktiu yumitimatalimengaltutik pilere katakartutit winter gear company unaqter yumi Canada goose kunnik takamasoqoyolos mummatakulitto yanning tabani Toronto meeting logite kanamersuqpiarlummaqai tillugenila kapirilos mummatatakko utilakatangeqamut tamakkuninga mersuqessauga yartunik nassarunnaqajarmangaata tamanna sunaubba kajusinnarniartuminiulluni taakku tikitjuumila tikitjuumijaanginnarpalertuinu napuummut Canada Goose Resource Center neqartauyuit taikuqqu jaakuluni khulittauya liusiut taakkulu akiqanngittunik kallunaartani miksuqassaninnu ilassanillutuniqai qattartutik tamani 20 inniilartuiqai nunaliit nunavuumi taakkua pulaqataoqattartutsunisuuqaitillugin tamani liqalunni amisuuluumi jortautappikanaqsarniit tuyermivinganiittuit pitaaqeartuttuapiakiqanngittunnik taannattau Mary Powder tappikaniaqatuuluumi mat apassoqattaloortunilutusaaqainnermilapun
1: Kina mga api, nami mew tauwe?
2: Lita kaya tsuzunga, kina mew tsuzunga, tamani rektunga ikhalunni.
1: Tamana kano Canada Goose, dunio kaitidlugi, tamana aksan nami, kano ipigivyo?
2: Upin nakto, khuza nakto alaw, taima aki khangituna, aki tizutsuzani, piti tauwe, anu ka tsautidlugi. Khuza lizunga.
1: Taavani, tigula ilotiluti, kano ipigusikay nakawwe?
2: Ami suni, tigusigumi nakto, kili khakmi mata. Nirwang naksun nilo khubaya nakataksu tema nirwang ap nakaya
1: ta ko atigula kawyati kisumu atu te kamna manga te khawun na gabe
2: atigit chale goma dunga khitong mata khaksu nga ngot khakama tema isu magita ka ukyo anno ka chakila kan
1: na komme
2: ilale khoyan nami
1: hai kinove
3: mata madike
1: tamanna Canada Goose tigule keitilluge tamana aqsarnermi tamanna tigule yaqataa qoogave qano eppigusuppe
3: areneege yaqa qoveege yaqa kingullerpaami avvoqatoorlorsi mayakka igluga ikitillugu nungurorsi mangmata kinguvverakke qoveesuppunga japaksartaarinnaalorsi mayaqa japataariinnarmaalerakku
1: tamannale taavaneelertilluti tiguleelertillutillu qano eppigusukeinnaqqaave
3: areneege soqqaayunga Japak sahinnya doktora, tahu tunggak pagi yang suka kuih nak sebelah kau yo.
1: Ini waktu ni teman yang nak waktu itu amalik ikut ini teman itu tahu mata teman lo kanu ipi kau.
3: Ada yang kira kalau nak teh ni berasuk lagi akitu jual orang mata ikayutin yang mata kuih agi baka.
1: Merasa palingnya lalak pe.
3: Si kutu aku nak kai merasa pun ada lalak tunga.
1: Nak kami?
3: Kau yang nami.
1: Hai, kina mga api, uka kong nakabe?
4: Sila kipita wala siya sa mga.
1: Taman na Canada Goose, tigulay kay mata asam mami, tigulay kataw kao gabi, kano ipigibo taman na?
4: Kabiyagiza ka.
1: Kisuli wala mga api, uka kong nakabe?
4: At tigili wala akong oven na.
1: Taman na takutsugo, taman na kataw tsune, kano taman na kubiyanak pa?
4: Akaiku tama tay may liusong mata house masong house sa kaptak tungo hangak ko dunyo kailang mga ta house kama tapong sa charity house mo
1: kovian at tungo ay tama na takulogo
4: ni kovian ang lagit
1: o kaya kana kumave
4: house sa kacheng tungo
1: na kame
4: ilali
1: okay kina mga pio kaya kung
5: Jilo bunga kalumiu.
1: Taman na Canada Goose tigule kay mata taman na asam nino sinitavingan ni kano taman na ipigusok kay nake.
5: Kuba na kay nato kaja nato ni tunga nato niyan kiso kulo yakulo mata kuba nato.
1: Merci kasi ni tigule kato kogave teko tigula ligave kay kano ipigusok kawe.
5: Ana na guys magulo alakawya ka merci kyo yung mimata.
1: Tema tigula kawyati kisusa mo kaya ngay maksulala gabi.
5: Ang utak no, maksukun nangin na masaya no, maksuktaw kalamayak ka. Ang utak na liutin yung sayo api umanak suwi.
1: ammalu tamani tupalu mata inui amisui tamani takulugi kuvenaka
5: nilangi takuna tsatugi kuvenapato takulugi
1: o khausa saka kanake
5: agai nakumai tuina rakunga
1: nakumai kina manga pe khakuna ngabe
5: Lizzie Ryan
1: kanon tamanna ipigiviu takua Canada Goose ake khangituni tuni qaitilugi
5: a kuvea gitte atakan kuyagilla gitugi tuni qaiyakulu matasi
1: Mersonne tigule qauga vitamanna qanu ipigi kaina qauveo
5: a kuvea gitte qauya ale naigilla qauya kuyalilla gitunga takunu ngakulu teimeititte vammata
1: Tamani tigule jipalo matu unoktui unoksevalle atu naksutillo tamanna takugia qoveanarpa
5: Astualulle qoveana lagattu kiseani taiko ilulissakului nungu jaugataagatta
1: Ukhore kanerumave
5: Takwa tunu qaiso qoyagillagatta lokka tabbatwa
1: Qoyanami
5: Qoyanami tao
1: Hai kinamangapi ukhakunnakpe
6: Sapporo you group
1: Kano tamani Canada Goose tigule ketilugi takuninga atuinau yune kano le tamani ipigivu.
6: Are na tulalo isumana akakangituni pinnama.
1: Kisumi tamana tigule tiluti kano ipigusu kaina kawe.
6: O matigere kuwe so kayo isumana akakangituni pigata nga tigul karipakseni nilu ilulikseni nama. Kalipak sila tam, ilulik sila tanganik. Piu yari.
1: Ammalo tamanna Canada Goose deme katatilugi. Aseno kay nunalin no pata piu kaya kiba.
6: Egaro tapa ngari ukiyotatuma katagotik. Ika yung nakakzua katagayak to aw nakatagtuar ng matangunti. Amang na sanakaro luti lumaksukaro luti tapani. Piu kaya tert.
1: Koyenami.
6: Koyenami tau.
1: Hai, kina ovi?
5: Jini mai, panitongi utau yunga.
1: Tamanna Canada Goose tamani pivikahti mata tigulei luti, kanu tamani pigiviu?
5: Aleena iku suktuk pahalo katahtunga, sivultak pahami, teemeitumu upakkama.
1: Takua tigulei ja tikisumu atu itakamlai mangata, ukaunakavi?
5: Kunaku kakama like down, teemeitu siutini pivunga, kininakpalautunga.
1: Takua tigula le ravikki tavane khanu ipigu sakena kauve
5: alena igu suvi utakau yunga kuvi atunga lo pekatau na mamani kama yakalunni
1: koyenami
5: koyenami
1: hai natsu
7: hai
1: tamanna Canada Goose tunio qaitillugi tamani khanu le tamanna ipina pelino
7: kuvi na tsera tortu tuni silrai mata tuni selrai mata atuina rosetti silrai mata pizat sapenni Atu ina roi viu hatarang ni kuungim natta aki khalo tiki seane maanare aki khangete marikurune pit alla ni roi rona marale ratanare ane pijima mangata huwea gilagitaga upi gilagita kata iku taima isa mangua taksin aktuin
1: Tamaku atikula yati kisumu kenge sana ne agave
7: Isma junga angote siute ni sana juma lunga angote siute sana jauga jungin nuksau mata ukiok siute nuloni ukiok sak siute nuloni sana juma lunga isma taksi majunga.
1: Koye na menatsu?
7: Ila tia.
1: Ulo katiake?
7: Yap, ibila.
1: Tigulay lagabi tamani tulo kano ipina kena kawelino.
8: Aktualo koye lisimang katatunga akikangit tukulong nito niya pitita o kaugata. Aktualo tamako akikingin mata. So koye lilagiktualo yunga.
1: O kausi sa kakanape?
8: Aka koye lituin natunga tako Canada Goose ko tamaunga katang mata. Tako atok taong ito it sana si mayangin ni ukiotaktong mga kutyo si ukulong mata.
1: Nakuming?
8: Itaw koye naming.
0: Kuyen mi Mary tak apsokatron na la bigit tak mersokasan kolonning ilak na mai balutaron tin siya katlong atna ko mi Canada Goose kut tak akikangituni tuni singo ata sinapama merso siyong kolon ale ane la kai tema young parents program makutunot ang yokang ulaga tak tunok kai Tako ili saksinikot tamani kalun ni ukiurin 50 mo 30 mo kitunga tapali ako si kitunga kami umiksan at kanakamatiyare kami namik at ako atuin na utitinyalam may mata at ako 16 absolutik katitikatagatul ikakano pingasunod pinaso ako si ilongan pingaso at lutik at pinaso ko matuwa ako si taxi uti summer road at pikatita katumaran niya uti September 22 lakad October 29 ako sunin ni kaupat ta kapigala to pipikato si sulakay tataligan ng ipata at ako pinaso ko si ilongan pingaso at katalutik 1:30 mi 4:30 ka sunin ni tan 2651 nanocross tamani kalon 2351 nami talaga lo ay bakit teme bakaw yung mayo yung sao mayo ina teme takok pina so katawa ko magusto sa tam tam tak kila mata teme yung gusto tweet amalo kito ng kagusi itako pagkaya ulo itako akil ato ko na kaya mayo yung pagkiti yu it pa katawa ko man nagusi wakil lang akakri nakati pa katawa ko sugesi Ee mana no kabe sa tinuna mo si gujo ko tanak Jamie lo na kong make take on ala kawit take on at sa sa ka takaw yo ka lang aw la ko pe ko le kawit ha kawi sa kyang ta pakan ko hatto ala ko lo ti sa sa ngin man ay ngay tu ina la kugut na kong make na ala kaw kasi and that is all the time we have for our kulit show for this morning so thank you for tuning in and of course for those who contributed for our show. Y'all have a great day.

0: Hallo Lukut, Ulut ya aku tunggal gusu gusi mana ni pibu mina lalang mitil lusi. Ulut mina kejar lalang mitil lagu September 21. Uwang aku katiu jumpa lese anak bayi pike tami kakak kejar tiil lagu. Ilak ulukku terkasi ulaku kau galau agil lusi ulukku ngalari basi kisian tamani kejar kejar ni silami atok tugut sakinit galau akan nikain atapak galau. Kajar ya, lu kesiru kulit temi itu logo temi tapi pertama ni kalau nak nere waktu ko kai, kan nere apa le juga untuk kerja kulle, kerja itu nak minyak le, ilak tunggu sutera seman one more seminggu ni tapi ni kai nang nere mesti nontar milo, temu lah tu sokso kau juga luat, tak kau ini tu tu sokso ni yang atik, tapi ni sani kilomik. Anna no khima bim mik mapersini alanga tailak ta tamani ukiwak sango yok ta nakin overer to hotel hotel kwa kone kala ko lokai taman nakay silanga lang mat sama swami san to sakti taw ni ambe yugun amola ka got 20 on street ta wan mit matal mit ta kopi gelo sima yut ta kopi le kat kat to tit kana de goose kona company mingilak ta kan no ka le tiu yet ko lit ye le ti do ko isene te konang ta wan Toronto me sana via lungan ni lo ti lugi kha pe le lo sima matang ko ti kon mang ata merci ko ksa ko yat ni tamas sima misan to sakti ta kanon ne ar lota ama pivalle sakinga yawatani tan khawisa lutuk pivalle yulgini arilloni and hello good afternoon welcome to new people on CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Yakaluit studio today being Monday September 21st I'm your host Lisanna Viepik here with our technical operator Tommy Kakak. Yes the sun or the weather is like I just love the weather right now because the sun is out and there's some snow falling as well. So a bit of a combination of weather here in the capital, but it's beautiful, here in the capital. And once again, welcome to our show for our English programming after the 12:30 regional news. Kalumiut gathered to have a barbecue hosted by Friendship Fast, a cargo company and shipping company inviting locals for some food and prizes. So we'll hear about that or what happened over the weekend. And of course, the regional news at the bottom of the hour with Karisa Alotuk in both languages. Man, long in it in Niva good to see love canoeing and yelling it on me up. Of course, I can't allow me licking.
1: Ikaruni uluminuvo yagara nyaktu anuginga 1 nyaktu mi 30 ukuninga 4 Kimirut uluminuvo yagara nyaktu anuginga 1 nyaktu mi 20 ukuninga 4 Kingate uluminuvo yagara anuginga pingan nyaktu mi 20 ukuninga 1 Panyaktu ulumisikin nyaktu anuginga pingan nyaktu mi 20 ukuninga 4 Kikitadra uldumisikin na palunino wa yawaluni ano ringa 1 na tumi 30, 50 mo okuninga 4. Kangitrapik uldumisikin na palunino wa yawaluni okuninga 3. Miktimatarik uldumino wa yagala nertok 60% kanyata rung naluni okuninga 1. Ipertuk uldumi kanike nam nerto sira lingaro meduni anuringa kanan ne up to me 40 70 mu ukoninga 3 iglulik kulumi no voya la paldena to 60% sira de ronaldoni anuringa nigit to me 20 40 mu 40 mi 60 mu ukoninga 3 sanigaya kulumi no voya la paldena to 30% sira de ronaldoni anuringa nigit to me 40 60 mu ukoninga 4 Sanikiro akulumi sakin na paluni nuwa ya waluni ano ringa 1 na yak to me 20 pingan na yak to me 20 ukuni nga 8 Kausuito kulumi sila lang na yak to ano ringa nigak pasit to me 30 50 mo ukuni nga 2 Kausuito kulumi kanyatang na yak to ano ringa 15 nilasun nga 0 Takwa taba kikitaro Nara tato si mayo lisi ilim o ti tawo.
0: Kaya na mitami tao ila tamani le kalo ni kaya kaya tara kaniya pila kaya nakatato ni sa kin na tibitjo ako lolo nilo an nalo sa kin taxi ano na mayo misila kapte guman na ila tema. Akalon mi te katili lo me mata pina so ko si nong zila ta tinita ko ne ga ti lo ti barbecue french ta na lo na ta ko khallo na ti to to lo ta malam mi yo mo mi anak te ma miti mat ai ta mani sani ki lo mi ta ko khima vi mik ang na nong ila khima vi ko yak ti mik ta ko ma per seni sa lang ta ma ne ki sa ng yok ta na King of Warrior Tong and Nakatalo Tiluga Kagunot Katikalanot Tamanalika using a solemn mat Tavania Catolo Mat Caitlin Jonas Tabani CBC Kuning out to Sabika in a lover.
2: Kissumidly, pitcher the cart to the tapunga, a canayago madam mappe.
3: After one of the co had to some back then with my kids, common land of my boyfriend. We used to. Namung abit sa kahatlo lang inata. Anak ko ni bangalain na kahatlo sa maragata. Namung abit sa kahatlo sa marangin na maakso ko na tako kahatlo sa mga makitungan na ibang ilahat sa nga. Tako ang na ilangin namung abit sa kasurugo lang matata sa mga isa matsunga pinasa ako masalaw rabunga.
2: Ikaw ako malugit tao?
3: Ikaw ako mamayak ka. Akso ko na tako kahatlo sa mama. Imenit tatas mga ikaro ko malaki sa mga kakalaan nilo ang nanilo piyo ti hamis nga
2: tana matuwi lao nga masuri matuwi nga rupalikya nga kanok ato takang napa inong no tamani
3: taman na tuki sa marukawa nga abani nun na bumi o hati bo Nun na dumi ako tumin niyo, isok tayo harasugo lang may matataan na taman na tayo may tusay na lang mayo. Paano may ano kisa niya, isok tayo nalapalayo, taman na to ato kisa malaka.
2: Sana kilo ang mayo tanuli, ato takad lang na ato kibiyok taan na.
3: Tusara ko ba nga lang ako lang, SAO may ukhabi kakasat sa may gama. So mo, sana kilo ang mayo na isok tayo harap lang ito, lakaswat sa ko.
2: Kano yung malikya nga, matuwag daw ang iyo yakto alawag pataan na?
3: Kaori mapin ito, kasi masaya kapin ito po taman na ina ang rukhawa pagsigo sa kabuwag tigo. Kiyot sa loob sa marang na. Ito kasi masaya kapin ang ito po. Ito kasi makalot to ka, paano may ano kasi na ito tao ko nalatutan na.
2: Matuwag daw, yun nangin nga, isok daw yun nangin nga mana. Atu ti sima pakai inung no amna no katong ngin no
3: tama na mi no sani kilo mi no facebook ka kala ko alla so gumata inna le woman shelter sun at sa namung abi sa hal ako na ti ruta la la ka so gumata amma lo atin ne bo alla ha pler so ti kina tu inna ko facebook ka ko pinna sun re so ti sun na sun na rang ito mi Kaya kuro hatlo rin na ta, kamaka yung tabo, hanoy lang sa mga ta, tuki sa mga ta rin na ta.
2: Tuki sa tiga, ila o kautiya kaya kang kita sa iso.
3: Tatsa mga apatso, takakaswat sa mga iba ko, tatsa mga ang arukano ba ko, ang malo SAO mo, kisya na huring at yun. Kaya huring at yun. We can't answer. It's very hard that way.
2: Ato ko mayu garo at abani ko mayu garo kimavik sa kang ito. Ikayok daw yun nang natiman na.
3: Namungabit sa kang ito because there's no building here for them where they can sleep. Man na apisulti kami yaka suma tan na itok daw harang ila san kilo mayo no paano mayo no kisya niya itok daw ko nalapalay mo. Ang misery lo Facebook ako, agla sa madsuki. Sa nikilaw mayroon, itok tayo kararaka ni sumo na paro. Why is it built up well? Sa nikilaw, people can't go in. They've been saying that through Facebook.
2: Kanuli,

0: oqautigayarpigi oqautiunnarnerupigi taakkua apersukatattu
1: immaakiuunnaqalanguaqhooqta taimaatsaina nunna leuqativu nunna vuummiuqativu taimaatsaina toqaangamata san nunna leuqatigi yangtamini itertauqunatui taanna illu sanikilaummiuqurangittunu itertauqaraqlangimiyu innuusilerijikkuulki химаавиму аулайтаорнапути имаа киугнагалангуахоорта
2: эла таанна тусаакайнартсаавэн саникилормитаан тикэнеккэнаи яртиуммиёқ ангиёқангата тунгилерияа накормитеэққавуут Кейтлин Джонас Луп таанапорсорналоонгат и темаагагут кулит канно аг ilaqagu 20 ulertut lertu kalert giakilliñorilaak taqqama oq mersorti taavangani mitti matalimmiingaartutiin taavunganga takku ila Toronto mo wujolo simammati krimequnatti taviartuti taavanga mersorbi ioqattartumunilaang taavanga ullalerami apirilor simammata taakkua mersorassannik uttiujigunnarmangaata maateekanga pigiartuni taanna kasusiinnarsimammat tamaunganunuvuummut tikitittivalertutillu tamakkua mersukassauqattartui qulittaujaliorassait makuarnuilassait makkuuninga akkerhangitummariapini pititauqattalengata tamaanittaveqaluni tallermiutillugu teemaaq таппиканаарсарник туйнэрмику виқутаани киккутуинне мерсугассанит пититоогунналлаарумимма татаана CBC Economy Report теканиартоолэрмат тусалаарумилаарун
3: кинаамангаарпи намиммиутаарви
4: литерэтсуузунга кингамиутсалаарунга таманиилэртунгэ халунни
3: таманна кану Canada Goose туниоққайтиллуги таманаарсарнэрми кану иппигивиу
4: Upinnaqtu, khuzanaqtu alaw, taima akikhangittu na akitititsazani, pititawu ya annuqaatsautillugi. Khuzalizunga.
3: Taavani tigulailartilluti qanu ipigusakainnaqqauvi?
4: Amisuni tigusiguminaqtu killikharmimmata, niruarnaqsunilu khuvayanaqataaqsu taima niruarapnaqaya.
3: Taakua tigulaqqauyati kisumu atuutiqarnaamangaata uqarunnaqivi?
4: Атигитсале ромадунга хитунгатаахарсунга нгутахарама таймаи сумагитака укио аннокатсеқилаартани
3: накомми
4: илале хоянами
3: хай кинави
5: математики
3: таманна канада гус тигуле гейтиллуги тамаани арсарнэрми таманна тигулеяхатаоққоогави кана иппигусерпе
5: аленегияга қувегияга кингуллерпаами Avvokatoros mayakka igluga ikitillugu nunguraws mangmata kinguverakke khovesukpunga japaksartarinaraws mayara japatariinnarmeerakku
3: tamannale taavaneelertilluti tigulailertilluttillo qanu ippigusukainnaqqauvi
5: aleneegusoqqaujunga japaksarinaraortara tautunguarpagiiarlugu quvianarsivallaaqqaujo
3: inuqatinni tamaane arnauqatiillu ammalu kikkutuinnai tamaaniittitaummata tamanno Kanu ippigivio.
5: Aleneegi yaga qallunaarte niuvirasuklugi akitujualuulermata ikajuutiniarmata quveagivara.
3: Mersopalleanea laalerpi.
5: Sikutuarunneqai mersorunna laalertunga.
3: Nakommi.
5: Qujannami.
3: Hai, kinaummangaarpi uqarunnarivi?
6: Silaqqipittaulaasiusuma.
3: Tamanna Canada Goose. Tigulekeimmata arsannermi tigulekatauqqaugavi qanu ippigivu tamanna
6: quviagisaqa
3: kisuliulaammangaarpi uqarunnarivi
6: attigiliulaartunguuvanno
3: tamanna takutsugu tamaaniqatautsuni qanu tamanna quvianarpa
6: aqqaagu tama taimi liusuungummata khausimasunga khausisaqattartungu hangakku tuniuqqailaarmangaata khausigama tabunga si chaudige khausu
3: khuveanartunga tamanna takullugu
6: khuveanallagitta
3: ukhareakkanarumave
6: khausu chaqatchangittunga
3: nakomme
6: ilale
3: okay kinamanga pe ukharunnarave
7: jilobunga khalummiu
3: tamanna kanadgus tiguleke mata tamana asamnino sinittavingane qadun tamanna ippigusukainaqi
1: kubanakainattu kajjanattuni tunganattuni en kisugulu yakulu mata kubanattu
3: mersugassane tiguleqata oqqogave teqqa tigula leravikki qanu ippigusuqqave
1: ananaga isumagulu alqqaviyaga mersuqteuyummimmatta
3: tema tigulaqqaujati kisussamukeanga mersulaalereve
1: engutarnu mersugunnanginna maaseanu mersuqtaukkalaamme jakka engutarannalluutini usajuappi ummanaksuvi
3: ammalu tamani tupalu mata inui amisui tamani takullugi quvenaqa
1: nilangi takunna saattugi quvenappattu takullugi
3: oqausissaqaqqanneqi
1: agai nakummeituinnalqunga
3: nakumme kina mangape oqarunareve
7: Lizzie Ryan.
3: Kano taman na ipigivio takwa Canada Goose. Ake kangitun ni tunay kahit ilugi.
7: Kubaya gitya takaan kuya gila gitugi tunay kaya kulo matasi.
3: Meso na ato nevi meso kasan ni tigule kau gabi taman na kano ipigikay na kau yo.
7: Kubaya gitya kau yaga ale na gila kau yaga kuya lila gitunga takko nung akulo tayme titibam mata.
3: Tamani tigule yupalo matu unoktui unoksevalle atu naksutillo. Tamanna takugia kovenakpa.
7: Astuvalulle kovenalagettu. Kiseani teiko ilulisakului nungu jaukataagatta.
3: Ukkakeekkanne kumave?
7: Takua tunneukkaisu kujakillagatta alukka tapatua.
3: Ojennami?
7: Ojennami itteo.
3: Hai, kina mangaapi ukkakunnakpe?
8: Sapporo OU Group.
3: Kano tamani Canada Goose tigule keitillugi taakkuninga atuinnaujune kanolle tamani ippigivio
8: arena tullaarung isumaanna akkaqangittuni pinnarma
3: kisumi tamanna tigule tilluti kanu ippigusukainnaqqave
8: o matigere quve soqqaujo isumaanna akkaqangittuni pigattaarma tigul qaripaakseennunnillu ilulliksaannunaamma Kalipak sila tam ilulik sila tanganiklu piyuari.
3: Ammalo taman na Canada Goose deme katatilugi asiano kay nunalin na pata piyuari ba?
8: Eh garo tapa ngari okay katatuma katagotik ikayong nakakzo katagayak to aw nakatagtuarong matangunti amang na sanakaro luti lumersukaro luti tapa ni piyuari tert.
3: Koyenami.
8: Koyenami tau.
3: Hai, kinauvi?
9: Jeannie Mike, panitongi tau yunga.
3: Tamanna Canada Goose tamani pivikartin mata tiguleiluti kanu tamani pigivio.
9: Aleena yu suktuk pahalo katartunga sivultak pahami teemeitumu upakkama.
3: Takua tiguleja tikisumu atu itakamaya mga tau kakunakavi.
9: Kunero kakama like down, teemeitu siutini pivunga, kininakpalautunga.
3: Tako atigula le ravikki tavane kanu ippigusukeina kauve
9: alena igusu viuta kaujunga kuviatunga lo takatauna mamani kama yakalunni
3: koyenami
9: koyenami
3: hai natsu
10: hai
3: tamanna Canada Goose tunio kaitilugi tamani kanole tamanna ippina pelino
10: kuvena tsehatto tunisile raimata tunnosel raimata atuinaro setitsile raimata pizatsapenni Atuina roi vi khatterni kongem natta akikhalote kiseane manare akikhangete mare korone pit allani roona magale gatnare ani pijima mangatta khubeya gelagatta upigilagatta ketai kotai maisa mangata sinartui
3: tamako artikula yati kisumokeng sanane arrive
10: isemajunga angote siutini sanajuma lunga angote siute sanajauga jungin nersaumata Okey siotinul loni, okey eksar siotinul loni. Sana jom long isematar si majinga.
3: Kau yang nama nanti?
10: Ila tia.
3: Ulo katiar?
10: Yap, ibila.
3: Tigulai le gabe tamani tillo. Kano ipina kena kau welino.
11: Aktualo kau jadi simak kata tunga. Ake kangit tukulung netuni ya piti tau kau kata. Aktualo tamako ake kingin mata. So kau jadi lagi tualo yunga.
3: O kau si sakakan nape?
11: Aka koyali tuin natunga tako Canada Goose ko tamaunga katang mata tako atok taong ito sana si mayangin ni ukiok taktok mo ako diyo si ukulong mata.
3: Nakumeng?
11: Ito, koyan naming.
2: Nakomik Mary Powder tan the topicane katoguna longal san need to me bikotani te katuni kaiti lugit. Canada Goose Resource Center me ngasi mayuit. Koyan na me nikwa atin ima pititing artisan na pamayuit akikangit yun. Nipiga yalang ikalwati de guinalo nangit yut amisuit ilang ipilaw mayuit. Okay, may kayoto tapapugon. Tigulay ligabin. Tigulay ligabin. Tigulalaw kasi. Ilak. Una. September 25 Dan research and training center na kaptao yung. Ati, tayo kong kakamatuwa ko si, tayo kong atala ko si, tayo ko alago, tayo ko nga upapali yung not, pitaatit na katalaw kang lutik, pitaatit na katalaw lutik, nalauta ila, kano nga eh, tayo ila, pitaatit na katalaw lutik, nalauta titisin na. Ama ay pirok ng September 22, ikaloy curling rink. Tayo kan siya kaya pimilak 902 niya kung umuriak. Tako, pop-up market. Kisula ka loya ka ba kaya pop-up market. Lalang may yuigo ka kaupan. September 22, ngulak ka kisuma pop-up market, Tommy. Kasa katato? Pop up market. Ito kasi yaw yung sayo si tinut tayo may liyok ti tilato yung kaupat ilia pa metali mo kaso ni ngani ikaluit siya kayapi ngani ni akong umuri tapin na siya kayapi tapi kanila tuin. At ikaw yung gato kaya lako siguro kanwili yung laki lamang at amano pibali sasokay ng nalang may mata.

Nhà sẽ được tự tin lúc nó còn nên sẽ được tự tập mua khao gì mà gầm chung. Thân mà tục lý lưu tâm ạc quân và đọc tự ách thức học tự tin. Ách thức học nêu dù một thân mạc bà đọc mà dùng. Tâm ạc quả phiêu sạc đạo ạc tiêu khu viên nâng là gà đọc tự. Âm mà đủ ân ngôn sưu thức học đọc mà ta ách chí kinh ạc chung. Ý là nghìn nô nam yêu tạo tạc của tục tự tạc dụng mà nạc sao tạc của. Ý là nghìn lưu ích hà đô gà sưu rì mà nạc sao tạc của. Ata ataga de tukturiak te borok tune inna urok tune kaya kainya lilaung majok anguna shootiming taima kayak tamanna kayak toga kuvia giyaru roaming man kayang ning angu naukute khaktong avata khaktong asaro khaktong tamakko aringin adakhaktu atausheng chiming ai bil kilaru gang neu taman na ugjung neu lo ila na chung neu tar lo neu ugjung neu ta ko kilaru gang neu tu chuin neu sak kungin ta ma nau dik kamiu kilaru gang neu tu chuin nak mon ta na ate yun nak ma kilaru gang neu ta na di na chung neu mi kit chu ga me pi yam man pi chuang ma ta ping ngong na rak ta wa rong ma yun taman na kilaru ga Oksua magtangar uji yugur waktu ni akut cokro kami pi yaman mikit cuma sakumun pingu yaman tapi memang kejaruang neut sakak perapu kejaruang neut cok tanah sana cek semangat kami putunga tanah picok ila putua tanah ipa ngata ininga ada ngata ininga putua nari yang nenyok sauman pik perang majutamakku sak ila pingo kayo raong mayon kayak tukat terok tilunga kawi balderok tunga tayma kayang atukon na ilaw tabot atatama ila na kutigilang mago ugchung may ikiling minawrik si simarok tilunga suri ikikangit niya may kilalawang minawrik sila aksumananga kayang may kuwiya giyaro raong mayon kuwiya nalagilaw tunawrik si kataka kawi ngitok nagdo upagtugo imani ugarwang dan alla pauting a kutuk bekhang makaya nga ta khanganun taima tu sira optin nga gona rik chawne ak to gila nok kang at che ka roman kila ruga khadong mal lo khuki ga akta ni mal pa roma yukut ima khuki utim sangi yumun ima tok lik ti lu ga khawi ngi ti lu ga na rik chaw khatang na ma ta kila rukani ila inyung ni na rik chaw khatang na ma ta inyung na sim ni to at che ka nang me pi khak pa rok tu gut Aoyao tilugo anguna suttakkut upeng angu tilugo khinnya supput aoyao tilugo ikaruga sutuin angnak sauttakput amma aoyao lagi urang makilaruga kasupput ukeak sabalya urang makinyi balya na suttakkut piyak saya utiyun nang itchera uktukut ala lunin ima pingwang nginyagararu akparaung atchubu kisiyane ukiung urang man amma koya katutakkukut ama ko ya khattakhluta ko ta khattakhluta rupingwa ko ya parang majugut uki ima le pizare big jo artil go qikak bi khakto ya on nak parang itorlo ne pizak sa khay nyaw yamun suna ba akaw nak sallagay utilugo taima qikak kita parang itugut tamak ko pinya ne pizare khallagay mata umi aksiuti qibuk sok tok siuti lo tamak ko kisutuin nagare pizare ya lo mata Inyo si tua kita waktu taman na, amat tau kau yang maju kanu kepiang lunga, tema inyo nyeri barang mata ulakut, nu kepiang lunga kau semua agak tua ulakut, tema kau mak ni semua agak lugu sudi uyu rada pun, uyu rangan nyamik kasuk waktu taman nga, kijung mutisi jumun, suna tu nyamai anau cak suna taman na anau rakti gu, tema negiak tu kijung. Supper time, uberoni, breakfast time. Never yak to kuyyut. Never naxing man, oo yok to yak to tut. Out lang nak to tabo. Karat to hang man, oo yok tasum atau siutiguba. Pirxiduna vixiduna picatimin to tuniba. Amik kak to go. Time and nine yak never belong with you. Agla nuka piang luni. Time amik kakata we hang nak parokto. Oo yok to tilu. Kisugarang mi, abik sidlo ta amak kakpak sutik.
амеққақ багуннилаармают сулин иниутиллунга амеққақартақ киллуге қаулиортуг ууйми авиксиллу.

0: Huyannamik, Moses Apakak, Bivalde, Jurik Kaugavit, Danari, Ikber Jungmio, Ura Yuk Nakitakvik, Nanurinamit, Ukausakak Tilugo, Debiu Yukuruk, Ukalakatigi Yunasakau Magotunga Suktilavo.
1: Aperson Gaksang Nakini Kataga Makanutu in Inui. Kau yung mayangin ni to sa mayara katagon na ito ni teman na ang perso ko masikadlaw yara wa kinanulang ni umiksan.
2: Ayan nyo.
1: Ay.
2: Ayaw mo yung maraming kiyo katang na.
1: Ay. Sibulak pa may kinaw mga pe o kao sa kayong nakpe.
2: Ay, kaya mo. Ugaayo na kitakpo yung ikaya mo yung kaglaki tununaw sa mga. Itong ulit to kama.
1: Nanoy makuha to sa uma gara rarjong na to'y naso yung matakanong makuha uma na susungo wa nanoy uki ukulo ao yakulo.
2: Kano yung ugo?
1: Nago sungo wa uki ukulo ni ao yakulo kano ilik ko sa kalatang mga tananoy tukisi yung mga pilang migama o kao sa kayong nakpyo.
2: Sama na rin yung nabu nalukot to awa sa mga nasakapit yung tapong ayin kakulit ko araw na nakakwala ako sa magsuna na nakwalipali ang uyara ako sa magami tawag mat na nakwalipali ano kaya mini iman nalupit ko sa kang mata. Siku awang ngay tibani nga o yugang at tawang ura sa rumit saan kuwa na yung muslo na tawang. Siku tamang ngay sa kang at nagsasungung mat. Nanong tamani alak sulit yung natin niya. Maan na unok to araw katalak sulit. Nanong kalawak sa mangit to araw kalawak sulit. Awayak ko siku isa kang at nanong nanong nagsasungo kami. Tamana siya o katulang mata. Ang maro, at hindi kayo nagsimarang magsuko kami. Nanong kaya nareksyon na ilo'y taman na kanigiya po. Ukiukot, awyak ko doon na. Kasiya na, namung mga taktugaro at tamang mga taktugaro yangin ng mata. Ilangit, tamana yung nakuyo reksyon. So kami, ang nasukpang mo kami. Nakistak siya kami. Tamanin na ako yung pagsulit. Ama, kahit ko, kitang mangit, magituro rin lugi. Ang utin ni, kay may titaw na kami, ananawin ni. Kahit ko, kapiyari akatiya ko yung isulit. Upalo kaya kamo, upalo kaya. Ananamin nyo ako manang nagsigiyak ako yun na paluksutin. Tamaan na katalang may yun. Inyato ako lukaro ako. Ilang yan nakatakok lukaro, ilang kabuk yung kukpaksutin. Kaya man na ako sa tamaan nila. Noon natin. Kamatiya palukasaya kagudugati sa kuyurutin. Tamaan, isikurit lo, kukunga ko yung tunik, nana siyo ko kasalila ko sima, simagil dami. So, kung may kutu ka, upuro ka, kano man ako niya, kano niya kung mga takaw yung mga karasok. Ilang ito, uwi aftar ako pagsutin, nana ako kasi minin. Nara, karawar ko kami, uwi aftar ako kami, masa, nana ako kasi karawar. Kisaya ni, kami sutin, uwi ang umuto ako kukuharuan. Karuan ka ang amin. Nagayo mo nang uwi ako sa jubi. Nagayo mo umuyo amin. Nanukatigarwa amin. Dahil mo na rin mawayak tulis.
1: That's so. Imawing mo yung tema ko, ang inak sa katak pa, overall ni kanwili nga katak pa. Nanwili.
2: Takwa ilani kanige ko yuso uami ang utay na ura to kanige ko yari ka ngami uning ayak tao tumugduke ang unik pating na nagnya ngami ay muna ko toklo kanige ko yuso kasi ani ang utik tamani kayo ang mga saluti. Itong nga rin ang malo, may kituro sa tamani kanibisi ko yun ang sawatak. Kaya ko ang iyong mga kakutik ko tamang malaw sa kuwiyo. Nagsawasit. Kasi ano, isi ko may nagsasawa ka ang tawa nila aking atin. Kaya mo na rin ang Amutamani oyoyo. Tawani akianan uri magaroksuni. Tawani siyoyo roksuni. Tamang kakiyong isi may roksuni mong yut piyasi kanigiya parawan. Maan namungang isi marang may yamikya. Tamani doa ko nila ako si mong yut. Kisa narunang ikibsuni pitakari umilagal suni. Kahit ko ang okit. Tamani ka yung minasawi. Kuya yung walwan. Kasi ane, pitakarikastang mo yung. Kasi kung may nagsaktaon ko yun. Ang malo, upang nagsaligangan. Ang nani, kanya ko yung ligangan. Tamang mas yung minasawi ko sa mga yung narunang ito.
1: Ay, teman na ko, ang udyano ko, sinani ito ni, taku ga yung nang nagsari sung wakinang ni komo
2: eh ipesukaro mo gam tutyang asuidri awungaro sung macho namo yakka magtawna no ichuka na kristakyo futi ang una chuwa kristakyo futi du kaun na namaro in kakasa chung macho Tahtoa olla mutta sukuriksi mennä, nukkangasti tiemet. Upangaksi murkangasti nähdäksi oikeastaksi, uudukku. Siinäksi auki suunnutut, uudukkuokasta rikaa. Tämä on näin paljon. Kisään maana olettu aujakkuksi, uudukalla alkoi samassa pysyjoo juttu. Tämä on näin paljon. Amalone kimaksiyo ne maninyaro yao nasut. Kuwari ako yao mo sa ayang itang ito ang kumokokto. Upuro kanoin niya mo siya. Upuro ko siya po niya ako tigin nagsaway. Upuro ko ang una sikututitamane manito me. Ang una katang nagsaw siya mo. Manito ni yung nagsaw ko yung tigilangin niya niya.
1: Kangakotava ang niyo katakpa ukiukulo ni upang nagsako upang ako awyak ko.
2: Kamani ukiakko oktobwa me ang nirong nagsaw siyo ngayon. Niko, si kusari wala akong matkangakanyak. Idangin ko ang ko kumiyak para ako. Ang nirong nang tamani siyo Kisiksamin yung ngawa na sila kami. Tahan na, yung niyagaya ko rin na kitong nga niya, hukum meyakso ko. Tapang nga, patakakto mo nga nga sa siyo. Muna kakta ko rin ako. Ukiyak ko nila, yung niyo siyo mong mat. Nakakta ko rin, tama na, uktobo ako yun. At ako si kukuro yung siya mong mayo. Narunang nagdoti tayo na siyo mong mat. At ako si kukuro yung niyo mong kuro ako. Tamana kanigi kan akago ng kanigi pagkau ng nyo buhin nakit.
1: Wow, қаны маликаңай құттик түмі тесі қасуыңу ба? Инің нақ түмен насыңны көмі?
2: Әді. Апуке қақтыму, мұға қасуыңу ба мен. Таппаңна аписаған ұқсаңма құттик түм. Таппаң құттик түмі есуыңу. Кесі қанны ағаңын. Таппаңна аписаған еңін. Апуке қанын мен насыңу қоға мен. Akingatini tapong kangim ko yu yarok siuri tamane ukyu yarang asiwa oyo outlaki de oyo rasuk pisong oyo nakitak tak si ma duang itaka igani ng matkera rasuk tamane nagyaki na mo ko rang mo outlaki de oyo mo igani tao mo Kuwana yung saan ito yan, outlast. Namuro yung ito, outlast ito. Manarot nung ay nang may uyukatil. Akito sa uyong nang minyayuk sa.
1: Ukwa, ito aktong narangam itupang mo, kingat surlong itigo, kanun mo kaya nga ikapiyaw na sukatak pa?
2: Kau yang masuk, kanu tu inak. Betul ke arah yang orang, yang untuk kosak pit malu yang su, yang naik semua, yang neta ini kosak pit atau su atau suruh yang kita ini suruh jauh, yang naik tu yang macam nak jadi, yang ni sama kau yang masuk saya aku masuk.
1: I'm going to go to the house.
2: Sabing kapi si na yurak sa matuwa. Kapot ito yung nasuwa kay magsiyadirak mo. So ko si tiyang ang mupadla kakadaroro yak siya. Sabing mo. So ko siya yak sa matuwa. Ikili uro ang sunagakaon na yun na. Tayo mo na ito manikoto. Ataw siya tiyak.
1: Kanong magkiyang ay tikiraktaw nun eh. Kapiyanak pa. Kano, uparungay ni karakta lugilo ni?
2: Tamag ko na no, isang ngayon kumukukto. Kao yung mali kumukat, isang ngayon, uparungay sa nakto. Kaya mo na kapyana do ako tiling mo, takutoy na karawasu wadi, uwan mo, kapyana pag nikumat. Kasi ano, isang ngayon, uparungay sa kukto, pigay ito ako mo siya. Ilang pigya kau tu yang memilih orang. Kau tu kau nak cari saya kau pigya kecil. Tapi mahu cuma macam. Tapi kau cuma menangin nak cari nanu cuma jauh atas tinggi. Kasihnya cakap pigya kecil mahu. Tapi mahu macam.
1: Kisah tu yang nere yang nikta. Kano itong mga ila. Kiso to yung narong nila katang mata. Kailaro ka kasok tumitaw turo ako si Mave?
2: Isa, narunang ito. May kito nagpigya siya ng mga yun. Sinama na yun. May kito siya wala. Uwi ako nagpigya siya ng mga yun.
1: Tawawot ilak patigin.
2: Aksyos.
1: Ayun.

I don't make butter. That don't want. CBC, okay, tattoo na daw tinagot, kanyak sinangmik. Uwaga, sama akos, nami tuhayo hi, tunga hugit si. Ublami, hilalagilaw na ang magama, kiban lang milo, kitak mayo nilo. Amat daw, tusayag sani, tuhagayang na akuta. Ila tamani kanyak sinangmik, kiban lang trade show. Aka go pigiar na mat ilangit hana tu yume yubang mata adam na mitti mata ling me tak saya martha kaya ni pilu lau kima jaga hana yang menik i humale menik kanu pigiar na mangat tuhan na akuta amma tau pivale yut tuhak kau na akma yut amma tau ilagi lau tabut San lang may utaw lao kima yung Mikitok Bruce. Unika tilugo. O kalagtak tilugo. Tuhagaw yang na yung migaptigo. Tungahot siya kitsi. Takyak Manila at amani. Kangyak sinang may hila. Unika kan na kaya na akpaka.

0: Ilak tu hahak pabut takwa imngatillu git tagalik kita taima pivalle junungau walle garnaq megapta tamna uqau hegibaga qau yehaut king ovareagumaalek mikmat November 1 ngulek patamani kayuhituina nekpat Manitoba mo mali jugapta holo qablu naagigaptigu tannunna taamna noqqaqtit sinialeq matattaq king ovareelangillerlutik neroa neroar neraarluti uqalaortut taamna hunnillangillerlunilli taakua Canada iloani BC mi noqqaqtit sihima deqqamangittuttaq amma Alberta amma nunatseavut NWT taakua amma Yukon taakua 2020 mili ukiu 6 ngulertut qawihautinga ahidzi huitorli amma Saskatchewan mitau taakua Manitoba kupinnaqpata nuna kivallermi utartigo aktor tauner mata qano ihumagi yaqaq mangapi tuharuaq taribuuttaq pivalleju nungaulaarnaaq megapta pivalleju peaning pata utarnaaribugun
1: ubang khawchaanut padisi kohatsi majumaqwinuugunniqsi majunani jaulortuunau jaani amalu tuhunga jaulagi padisi lohojisaqtuit Mana singangan itu sangat cak. Tak halau laung itu. Amalu inu kuni yang diminu juga. Pekah jadinya muhau di saktat. Amalu pasi jatuhnya. Jokang itu. Amalu ulum itu sangat cak. Kaya-kaya kanit ni yang nekaktu. Ika yud. Ika makhuti. Takwa nao jangan itu. Sudi. Pisakit si malam majusana jauh ni kejangin. Sihkan ang may nga ito yakago ni mako ko sa tiyanin at uktahas asan na jawlaw ito tako ako ulit ikumak kutili ka jikko wala ito niwa kung nakatala si Joy Gunam minasok ito ni tako ikumak kuti tako ikumak kutili ka jikko nun James Hare ikumak kutili ka jikko ni nga ito
2: Tanna sekinamu umakutilah frutik tekanis sakititiyen yung mata tanna tamakuningan nuna ring mitabani nami pilgaya kayo yuninga tanna atutakal lagan ming masob at tagbibin ng ming nuna ming atulat frutik tanna pivali roti kalagang niyama na uyang miyono ukaw sa kawagko so uksumi atungi palong narang matekanis tanna kuwe na roti giyanga
1: Tako ay kumakotila kasi ko 400,000 liters ni Aka ko tamatong anak sa unang alatun. Amanot daw. Tako ay kumakotila ka na mong salam anak sa unang ato kung naksibal lelo tignu na bumi. Ay tikay ko tako $51 million ni Tunisi Jui Inuin. Nuna mo sapot jiji yun ato ni Inuin. Nuna nga ni tako hausi sa unang mo sapot jiji na mulo nuna linnun. Sibulak tiyo katalawak si Majununa po may paukalik o halaw tutusya ko minakto amanot daw takwa inoy katudya katigingig go sapod din ang may pimakiw titsidyo zali tayo nakton.
3: Nuna taman nung utaw wali na uyakan niya ng mo sibulik kaya ko niya man at ay matap ba sanok ba isin na ako nakata nuna ni may nakasiyaw ko na niya ito ni taman na tekumina ko tuwini yang ito at utakal lang niya ito.
1: Nunabot tayo mga $25 million ni Tunijaw niya ito akagun utal ni Manu nunamik sa pujin niyo niya ito. Amaluki balik ataw siya katigini ulumipigyan niya ito kangasin na may hangin o kangat. Kibala may tawag siya katigin mo Robert Canale o halaw to tako ako. Noon ako may inuit katog siya katigin lo to saktaw kaya hamata biluak to may ukiw tak to may sapod siya ni pipalayan ang lokaw siya katatilo ko si bulak tinon.
4: There'll be a meet and greet on Monday night. Tuesday and Wednesday are the big days.
5: September 22 amalu 23
0: ila ko yanami qawisaq aqlok tok piballe unik unika haqtilugo manna hilalere lalorna yagama qitermeunu qitermeuni kallu nernerarta uhimabut kallu kinnareali taima kugaarjummi unnuk nuvujaneartoq nipalluluqilluni mal maqulluqinniaq amma nuvujalluqilluni kallu kinnareeligo 12 qaangeqpat anorige anorea niggerluni 30 mit 50 mut unarninga 10 aqagu hiqinnernaartu nuvujalluni talorjuani unnuk nuvujaneartoq Makulukihinnareeligu unnuk. Makugunneerluni 12 mi. Amma kallukinnareaqarluni unnu 12 qaangeqpat. Ammalu takkerunneeqajaraluarlunigo. Niggiublu pingangneublu akunningani south west 30 mit 50 mut. Anoreqarneartoq. Unarninga 9 mi neaq. Ublakul ila un twab khanger tilugu taq malignu lukhlugi namiluk taq tahiq taugamma malignu lukpakka oqsortuni unnuk nuvujanaartoq ipal maqukkinareelik tau unnuk amma tau kallukkinareaqarlutik ublaq ila unnuk takkerunneeqajartoq tau anoringa niggerluni 30 mit 50 mut Unarninga 6. Aqagu nuvujaneartoq amma maquluqi neartauhuli aqagu ublu kut maqugunneerluni. Iqaluktuutseani unnuk nuvujaneartoq maquluqilluni takkerunneerneartoq tau anoringa niggi ublu pingangne ublu akunningani south west 30 mit 50 mut unarninga 4. Aqagu nuvujaneartu ublaakut maquluqilluni. Qorluqtuuni unnuk nuvujaluqinneartuq anoringa niggi ublu pingangne ublu akunningani south west 40 mit 60 mut. Haqiluni pingangnilerluni 20 mit 40 mut unarninga 5. Aqagu nuvujaneartuq ublaakut nipalluluqilluni. Tagbataakkua hilauvut qitermiuni kalluqtuuni. Tamani tuharajungil tugut kivallarmi qitermiuni kalluluqi ujarneaqput nipimik tuhalaurneaqapta taqwa boniamkut